0: frère Edouard. Olu la kunga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosu te. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba rani le frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mona ka frère Edouard Mabe. Soki ba paya ba ina nda to ya famina ngai to ya
1: nane nane nukta tisa
0: mona frère Edouard.